0: atensyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
1: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
0: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
1: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Ang Philippine Statistics Authority ay patuloy na nagsusumikap upang mapahusay ang mga programa at serbisyo na kanilang iniahatin sa publiko. Sa paypanayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
8: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po na and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
7: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
5: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala, lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market, ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
8: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
7: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
9: Maging fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa! Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa!

0: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
1: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Malatundun ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa.
2: Oras po natin ngayon is 14 minutes after 8 o'clock. Well, magandang umaga, Lucena City at sa buong Southern Tagalog. It's great to be back. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Ako po si Tom Alvarez. Maasama ninyo hanggang alas 9 ng umaga as we bring you the programs and services of different agencies involved with employment. Alright, kasama po natin sa Baging Teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez, si Kuya Robin Celis, and Kuya Rodel Perla sa atin naman pong transmitter site. So we are being heard sa 97.9 sa talapihitan po sa FM. Alright? So naandun po kami ngayon. Nakikinig ninyo. We're broadcasting live. Ngayon pong umaga ito ay makasama po natin ang atin pong kapitapitagan. Yan. Ng staff po, syempre, and the officer po ng PSA Quezon. Walang iba kundi si Ma'am Marga Kada. Ma'am Marge, magandang umaga.
3: Magandang umaga po, Sir Tom, at sa lahat na nakikinig dito sa ating programang Jobs Kita.
2: Yan. Ma'am, pag-uusapan po natin ngayong umaga ito itong Community-Based Monitoring System Act. Mm-hmm. At para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ano po ba itong survey na ito, ma'am?
3: So ito pong community-based monitoring system ay alam na natin na ito yung isang technology-based system na kung saan kumukolekta, nagpa-process at nagbabalidate ng lahat ng mahalagang impormasyon ng ating sambahayan na ginagamit ang ating mga pamahalaan sa paggagawa ng mga programa at ng mga kung anuman. Mga plano, na kung saan dito ma-identify natin sino ba yung talaga nangangailangan base doon sa mga programang kanilang isasagawa from the result of community-based monitoring system.
2: So dito pasok yung mga program services, mga interventions, yes, from different agencies of government, mm-hmm, based from the results ng CBMS na ma'am. Ma'am, ito ay mahalaga po sa mga LGU, right?
3: Mahalaga po ito sa LGU dahil alam po natin na nung una kasi ang ating pinagbabasehan lang lagi na mga naghihintay tayo ng result ng mga census at surveys. So dito sa CBMS, ito na yung sa mga surveys na yun, sinasabi natin pag minsan ito ay hindi down to barangay. Mm-hmm. Laging sa municipal level or provincial level. Since itong CBMS, down to barangay, makaka-generate na tayo ng mga data. Na kailangan. So yung laging tinatanong ng mga paano po yung aming barangay, wala tayong makuha. Mm-mm. Purely estimate ang nangyayari. So sa pamagitan nitong CBMS, down to barangay na ang data na ma-generate natin.
2: Okay. Ma'am, ano yung mga challenges, ma'am, ng kapag CBMS po pinag-uusapan natin na survey na isinasagawa po ng PSA?
3: Ang challenges dito,
2: opo, opo,
3: yung hindi kami makakuha ng tamang information, lalong-lalo na yung mga respondent na ayaw magpa-interview. Mm-hmm. Tapos, hindi nagsasabi ng totoo.
2: Yes, opo.
3: So, isa yun. Kasi katulad dito na nagsasagawa kami ngayon ng validation, lumalabas na ang dami pa pala na hindi nagpa-interview noon. Dahil maaaring sabihin nila na ito ay abala sa kanilang oras. Dahil alam natin na ang CBMS, pagka pumunta sa ating sambahayan, umuubos ng oras na sa isang sambahayan na hanggang isang oras, hanggang dalawa, depende sa sagot ng respondent.
2: Opo.
3: Kaya medyo yung iba ayaw mag-entertain. So ngayon, nakikita ng ating LGU o ng ating pamahalan ang kahalagahan ngayon nitong resort.
2: Correcto.
3: At nung during the turnover nga ng ating mga resort sa mga LGU, nakita nila na, dapat pala talaga ito pagtuunan ng pansin. Hindi pala kami dapat kumuha ng basta enumerator lang. Ganyan. So, nakita nila ngayon na kailangan pala talaga ng kanilang intervention ng tulong na para yung mga enumerators na natin nag-uuli, yung suporta, lalong-lalo na ng barangay.
2: So, hindi na lax na, no? Hindi katulad before na, mag-survey kayo dyan. Pero ngayon, may coordination na with LGU and barangay officials para masiguro na may interview mga dapat may interview. Ano,
3: ma'am? Nakita nila doon sa resort during the turnover na, bakit ganito lang? Sa dami ng aming project ay ang dami pa pala, halimbawa sa isang barangay. Bakit ang dami ng open defecation?
2: Opo.
3: Samantalang ang dami na namin programa na nagbibigay kami ng mga bowl. Bakit ganito pa rin? Actual naman yung aming ginagawa. Kaya kitang-kita natin ang pangangailangan. So, dito makikita sino ba ang ating mga kababayan nagugutom pa.
2: Correct.
3: Nakakaranas ng pagkagutom o kung ano pa man.
2: Kasama yun sa sa survey result.
3: At ang isang kagandahan nitong CBMS kasi hindi ba wala na tayong listahanan. Yung DSWD na dati nagsasagawa ng listahanan, ito na ngayon ang basis sa pag-identify ng mga beneficiaries. So makikita natin ngayon, ito pala, dito ma-identify sa pamagitan ng multi-poverty index, yung multi-dimensional poverty index, na sa pamagitan ng CBMS, mapapag-aralan natin ito ang mga talaga nangangailangan. Hindi basta yung basta nasa listahan.
2: Ma'am, may nabanggit kayo kanina, Ma'am Kadas, pagkwentuhan po natin before the program, yung paglilinis.
3: Yes.
2: Paano po ma-attain yun through this CBMS survey, yung mga tinatawag natin paglilinis sa mga recipient po ng survey?
3: Okay, so dito nga po, may, sa ngayon, yung sa panahon ngayon, kabe ay nasa paglilinis yung 2026 validation na kung saan ang may mga personnel kami na bumababa sa mga LGU. So may dala kami listahan sa in coordination with the DSWD. Makikita natin na may dala kami listahan ng death registry. Sino po ba yung mga nasa listahan ng mga beneficiaries, halimbawa ng SOCPEN o kaya ng PORPIS, na nasa death registry na pero still nasa listing.
2: Oh, duplication ba tawag din, ma'am?
3: Hindi.
2: Ay, hindi yun.
3: Aalsin na natin kasi
2: aalsin na. Okay, oo.
3: But then, tingnan din natin na baka hindi sila napasama sa listan, but then nasa CBMS at sila yung talaga nangangailangan. So, yung mga ganong bagay na ang dami naming inaayos na ngayon, yung mga duplicates na halimbawa, nakalista ka na sa kabilang barangay.
2: Nakalista ka sa ibang barangay pa rin. Abay, dalawang kabig yun, ma'am.
3: Dito ang aming bahay. But then ako itumira sa anak ko sa kasaryaya.
2: Opo. Apo, may nangyayaring ganun.
3: May nangyayari kung ganun. Kaya ngayon, yung mga deleting of duplicates, kung saan ka lang talaga dapat, doon ka.
2: At para makapuna talaga sa mga tamang beneficiary kung yung mga programa ng gobyerno na po na intervention. Ayun. Ma'am, what validation, ma'am, ng 2026? Ano po yung tungkol doon?
3: Yung validation?
2: Opo.
3: Ayun na nga po. Ang lahat ng listahan ng social mga pensioners, yung mga pensions.
2: Ayun,
3: At saka yung
2: sa senior citizen, pati ma'am.
3: Senior citizens. Lahat po ay ating iniisa-isa. Katulad ngayon, may mga tao kami nasa Sampaloc ngayon, tinitingnan, nagmamatch ba yung listahan na nakuha namin, sila ba ay naparegister sa CBMS? Kasi pag hindi sila naparegister sa CBMS, maaaring sila ay maalis. But then, ang ginagawa namin ngayon, sila ay ini-interview. At doon na mahalbawa sila naman ay napalista sa death registry.
2: Opo.
3: At sila na may buhay pa, kailangan lang namin pagpapatunay from DSWD at personal silang a-appear. sa amin para ma-interview at mapasama sa listahan.
2: Sa listahan. Okay. Ma'am, can you give us an update sa 2027 o 2026 CBMS, ma'am?
3: So, yung 2026 ka po, ito ay yung ginagawa natin validation. But then next year, by 2027, meron na po ulit tayong CBMS. Dahil itong Republic Act 11315, ito ay ibig actually ito ay every 3 years sinasagawa. Ngayon itong 2027 ika 3 years na. Yung ating turnover nito lamang recently nito mga ilang buwan, ito ay 2024. Ngayon yung next year by May, meron na naman po tayong CBMS para sa updating uli at iisa-isahin po uli natin yung mga meron tayong questionnaire na yung household at saka yung barangay profile questionnaire. Muli, bibisitahin po natin ang lahat ng sambahayan.
2: Usually, ma'am, ano yung nakapaloob sa, how different pala yung, ano yung questionnaire from household and barangay?
3: Ah, sa barangay po, dito ay pumapasok yung mga service facilities, sila ba ay aware doon saan ba sa disaster, ano ang kanilang prevention na ginagamit. Yung mga iba't iba dito do sa iba ang sa household at iba yung sa barangay.
2: Okay. Ano po usually nakapaloob, ma'am, sa household?
3: Sa household ay lahat ng demographic characteristics. Oh, okay. Lahat ng mga sa health, sa education, lahat-lahat. Lahat dito po kino-cover. Ano ba? May mga kabataan ba tayong bakit hindi nag-aaral? Na supposed to be isa, sila ay nasa schooling age population, but then ano ang reason bakit hindi sila pumapasok, yung mga ganun.
2: Okay. So, malawak pa na yung scope. Ano, ma'am?
3: Napakalawak
2: ng scope ng
3: survey. So, yung CBMS kasi halos pinagsamasamang survey na lahat ay halos nakapaloob doon.
2: At 41 municipalities ang covered nito sa Quezon Province. So sa dami nun, ma'am, kaya ba?
3: Nakaya naman po. At kaya yun nga lang, medyo hindi katulad sa ibang probinsya na ay ilan ang bayan nila. But then, masasabi ko na mapalad pa rin ang Quezon kasi mabilis pong umaksyon dito.
2: Talaga, ma'am.
3: Sa ngayon po ay na-turn over na natin yung lahat sa 41 LGUs yung data ng 2024 at ngayon ay nagagamit na nila.
2: So, pwede magamit yun sa kanilang mga programa at servisyo.
3: Yes, opo.
2: Ma'am Marge, how often, ma'am, itong CBMS survey na ito, ma'am? Sa isang taon?
3: Oh, once lang po ito. Every 3 years.
2: Every 3 years lang. Okay. So, dapat nga in 2024 ang maibigay sa mga
3: opo.
2: LGU.
3: At ibigay na natin. But then, meron pa rin tayong ilang bayan na hindi pa namin maibigay ang password.
2: Ah, okay, ma'am.
3: Siguro ang mga 4 na bayan o 3 bayan kasi hindi pa sila nakaka-comply sa kompletong requirement.
2: So, busy-busy na naman kayo niyan next year,
3: yes.
2: 2027, dahil sa lawak po ng gagawing survey nito, ano, ma'am, CBM.
3: At aware na naman po ngayon ng LGU na hindi pala ito basta ganyan na hindi nila, yung iba, hindi binibigyan ng pansin, na humihingi kami ng support, ng coordination man lang sa barangay at sa mga tao, yung mga campaign. Sa ngayon, mulat sila na dapat pala talaga ay tuunan natin ito. At ang enumerators pala, dapat salain natin mabuti.
2: Yes, ma'am.
3: Ang enumerators kasi ay sila ang kumukuha.
2: Sila ang kumukuha.
3: Oo.
2: I thought PSA ang...
3: Hindi na po kami dahil hindi namin kaya ng buong province.
2: Oo,
3: so
2: sabagay.
3: At least kung may intervention tayo sa LGU, yung sila ang mangukuha, alam nila na ito'y gaganap ng... Ayos.
2: Ayon. Ma'am, aside from CBMS, napagtutuunan natin ng pansin next year, ano pa yung mga mahalagang event this past days po na naganap po sa PSA, ma'am?
3: So, kahapon po, nagkaroon po ng subscription ng ang NIDAS po sa Tayabas.
2: Oh.
3: So, first po ito sa Calabarzon, kung saan ito yung national ID. Ano nga ito? Ang National ID Authentication Services.
2: Yun, authentication
3: na ibinababa
2: services.
3: Natin.
2: First ever to sa ano?
3: Sa Calabarzon.
2: Calabarzon?
3: Opo.
2: Wow.
3: Kulang, isa pa lang po ang meron dito na ito po yung digital information po na nasa National ID ay ibinigay natin ang karapatan sa LGU. Na sila ay nakalink po sa kanilang platform, yung Tayabense. Na kung saan pagka ito ay nakalink na doon, ang lahat ng information ng isang individual kung wow. saan mag-abel doon, makikita na nila.
2: Grabe mo kasi nakikinig ko ang galing ng tech dyan sa, ano, sa Tayabas. Kaya nga siguro na, na-implement o na-turnover itong sa LGU nila.
3: Oo, magaling sila kasi at saka bago naman sila bigyan nito, i-approve ng PSA. Ay madami pa rin
2: proseso.
3: Sila din o proseso.
2: Oo.
3: Bale, inabot din na mahigit 1 taon bago ito approve.
2: Pero ano, it's an parang achievement 'yan na malaki kasi
3: yes.
2: first time ever sa Calabarzon na ma-turnover ng isang malaking agency
3: sa LGU.
2: Sa LGU itong ganitong klase ng ano ng programa. Grabe ano ma'am. So dire-diretso na rin po ito ano ma'am.
3: Ang target po ng Calabarzon at least makalima man lamang kaming LGU within Calabarzon.
2: Oo.
3: Kasi hindi ba basta-basta. Hindi pwedeng lahat ng LGU magkaroon ng ganito at medyo mahaba ang proseso.
2: So maituturing nating model ang Tayabas
3: yes.
2: when it comes to this kind of turnover. Ayun. Other events coming up, ma'am, in a few weeks?
3: So, napakarami po natin gagawin. So, ngayon po, mayroon tayong labor force survey, dire-diretso po yan. At madami pa po tayong mga inaasahan, yung mga sa agricultural statistics, na dire-diretso po ito. Mayroon tayong mga sa aquapar. At hanggang ngayon ay tinatapos po natin ang updating of list of aquaculture and fisheries.
2: Mm-hmm.
3: Yung mga ULAP na tinatawag.
2: Okay. Ma'am, paalala po sa ating mga kababayan, lalo-lalo naman sa mga recipient po ng service natin, mga beneficiaries, para po sa pag-entertain sa ating mga enumerator and of course, from PSA Quezon po.
3: So, kami po ay humihingi ng malaking suporta sa inyong mga kababayan natin na sana po huwag po natin baliwalain yung ating mga enumerators na lumalapit. Napakahalaga po ng data na makukuha natin mula sa inyo at asahan po ninyo na lahat naman ng impormasyon na aming makakalap ay pangangalagaan at ito po ay lahat ay confidential, wala pong lalabas sa mga pangalan na galing sa inyo. Purely statistics po ang ating ilalabas.
2: And here's your chance din, Ma'am Marge, na paalalahan din po ang mga LGU with regards to this Community-Based Monitoring System Act na isasagawa po sa 2027. Paghahanda po nila, opo.
3: Ay, okay po. So, nabalikan po natin ang 2027 CBMS. Inform ko lang po kayo na meron pong 31 LGUs na not-intent para sa 2027. So ito po kasi
2: advanced
3: ay hindi po nag-intent ang 10 bayan.
2: Oh.
3: Kasi ang totoo po nito ay lumabas po ang para sa 2027 CBMS at ito ay LGU funded.
2: Mm-hmm.
3: So hindi po katulad ng 2024 na sinagutan po ng national government.
2: So this time around it's LGU funded na po din. Okay.
3: Dahil wala pa po lumalabas na approval from DBM kung sasagutin o hindi. So, but then, ito nga po ay nakalagay, nakapaloob naman ito sa local budget memorandum na talagang kinakailangan ang LGU ay mag-allocate ng pondo para sa CBMS. At naglabas po kami sa mga LGU ng kung paano ba nila babudgetan, kung ano yung resource allocation tool na magkano ang i-allocate nyo sa inyong lugar.
2: Mm-hmm.
3: Binigay po namin sa kanila at binigyan po sila ng panahon para magpasok ng intent para sa 2027 CBMS. So yung hindi po nagpasok, okay lang po naman at baka hindi po nila pa kailangan ng updates. So yung pong 31 LGUs dito sa Quezon ay magsasagawa po ng CBMS for 2027.
2: Yun, 31 ang nagbigay na ng intent at 10 na lamang inihintay po ng PSA. Aside from syempre yung the freedom to choose yung mga enumerator for this kind of a survey ay yung pang intent na magfa-fund sila
3: yes po
2: for this kind of survey sa 2027 itong community-based monitoring system act of 2027
3: yes
2: nako napakaganda po nito ma'am at tututukan syempre talaga ito ng ating mga local government unit at alam po natin na they will base their programs and services and interventions through this CB

0: industry, nariyan po ang sa tourism. So, kung ano-ano man po, then ang masasabi ko lang po ay maraming salamat po sa lahat ng mga respondent na tumatangkilik at sumasagot po sa mga gawain ng PSA.
1: And of course, yung mga attached agencies din po. Naman,
0: yes po, siyempre.
1: LGU una, siyempre.
0: Una-una ang LGU at sa pamamagitan nga po nito, malaking bagay po ang nagagawa ng ating tanggapan ng katulad nitong Radyo Pilipinas na kung saan kami po ay nakakapagpahayag ng malamang ng malaya. So, kumbaga, kitang-kita natin na sa pamagitan ng radyo, yung kampanya po ba natin ay naipalaganap natin nang hindi na kinakailangan mag-produce kami ng mga flyers o kung ano pa man. So dito po, maraming po salamat sa Radyo Pilipinas.
1: Yes, ma'am, many time po.
0: Sa lagi po niyo pag-suporta sa aming mga gawain.
1: And we'll be more than glad, of course, ma'am Marge, na iparating sa mga kababayan po natin information dissemination about the surveys ng PSA para po mas maintindihan, malaman kung ano po ba itong mga survey na ito na nakatutulong para sa mga programa at serbisyo ng ating pamahalaan. Okay. Maraming po salamat, Ma'am Marge. Sa ulitin po.
0: Ma'am, maraming salamat po sa aming mga kasamahan
1: ma'am,
0: nakikinig ngayon.
1: Yes, ma'am, sige po. Ma'am.
0: Nanonood. Good morning sa inyo lahat. At malaking pasasalamat po muli sa Radyo Pilipinas at sa lahat ng tumatangkilik ng programang ito, Ang Jobs Kita.
1: Yan. Ang batiin ko lang mami yung mga nanonood ngayon. Ano? Say good morning po kay Sir JV. Magandang umaga, Sir JV. Suki rin natin yan. Si Ma'am Alma Padua, of course. Good morning po sa inyo, sa staff po ng PSA. And of course, kay Eliazar and Walter. So Walter, maraming salamat for tuning in. And maraming po salamat, Ma'am Marga Cada of PSA Quezon. Sa magpaunlak po na interview, magbabalik po ang Radyo Pilipinas, Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
5: Araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
6: Ay, no.

0: lang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang pa...
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging fuel efficient, panatlihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Thank you very much. Finally, we're back. Kayo patuloy na nakikinig sa Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Right? 97.9 DWFS FM. Okay. And maraming salamat kay Ma'am Normita Daraway Pagkatibunan for tuning in. The head honk of PSA Quezon. Thank you so much, Ma'am, for your support. And ganun din po sa mga guest po namin from time to time. Ito po sa ating programang Jobs Kita. And of course, kay Ma'am Marga Kada, maraming salamat Ma'am Marge for visiting us. Napakaganda po nung tinalakay natin kanina about the Community-Based Monitoring System Act of 2027 na po. Alright, nabanggit sa akin Ma'am Marga kanina yung growth rate po natin, ano? Aboy, pababa po ng pababa. From 2010, 2.31 yung growth rate po natin dito po sa Quezon Province and City of Lucena. 2015 ay 1.49, 2020 ay 0.98, and 2024 po ay 0.12. Ayon po kay Ma'am Marga, parang indication to na nagtetake effect na yung CBMS. Why? Dahil through this kind of survey, nalilinis po yung mga duplication. Okay? So, maaari po, one factor yon kung bakit yung growth rate po natin ay patuloy po na bumababa. Ibig sabihin, nawawala na yung mga duplication from different barangays and other municipalities. Kaya po nagkakaroon ng pagbaba when it comes to growth rate. Alright? So, maganda pong indikasyon na ito na very effective ang survey po na ginagawa po ng Philippine Statistics Authority Quezon na makatutulong po para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga munisipalidad na maiparating, maipahayon, maitama at malinis ang kanila po mga data or information about their respective residents. Ayan. So, yan po yung kahalagahan po ng Community-Based Monitoring System Act. In the meantime, painggan po muna natin at panoorin ang ulat sa lagay ng panahon. Dito lang po sa Radyo Pilipinas, Lucena. Please watch this.
1: Si Tropical Storm Josie, ito ay may international name na Haishun. Ito ay galing sa China na ang ibig sabihin ay God of Sea. Ito nga ang ating latest satellite image kung saan yung minomonitor nga natin si Tropical Storm Josie kanina alas 4 ng madaling araw ay huling namataan sa 1,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa susunod na slide, ipapakita na nga natin yung track forecast netong si Bagyong Josie. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Maliban nga dito, kay Tropical Storm Josie, wala na tayong ibang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga yung track forecast natin kay Bagyong Josie. So inaasahan natin, generally kikilos ito sa direksyong Hilaga until tomorrow and then afterwards, ito ay kikilos na sa direksyong northeastward throughout the forecast period. Inaasahan nga din natin na since napakalapit itong si Josie sa boundary ng ating power line, ay lalabas na rin agad ito ng ating Philippine Area of Responsibility tonight or tomorrow morning. In the next 12 hours, inaasahang hihina itong si Josie at magiging isa na lamang tropical depression and by tomorrow, posibleng isa na nga lamang itong low pressure area. Iyan ay dahil sa unfavorable condition. Hindi naman walang direktang epekto itong si Josie sa anumang parte ng ating bansa. Pero ang southwest monsoon o habagat ay magdadala ng mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa Ilocos Region, sa may Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, sa may Cavite, sa may Batangas, sa may Occidental Mindoro. By tomorrow naman, inaasahan yung mga bugso ng mga malalakas na hangin sa Ilocos Region, sa may Abra, sa may Apayao, sa may Zambales, Bataan, Batangas, Sabay Bataan, Batanes at Babuyan Islands. Sa Thursday naman, sa may Ilocos Region, sa may Abra, Apayao, sa may Batanes at sa may Babuyan Islands. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin yung southwest monsoon o habagat ay magdadala pa rin ng mga paulan. Yan ay sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Samantalang sa Metro Manila and the rest of Luzon, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies at may mga chance ng mga localized thunderstorms. So inaasahan natin by tomorrow, which is Wednesday to Thursday, sa Metro Manila and buong Luzon ay makakaranas na ng magandang panahon. Pero pagdating ng Friday at Saturday, posibleng muli magpaulan ang southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi, at 17 to 24 degrees Celsius naman sa may Baguio. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa ngayong araw, pati na rin sa may Calayan Islands ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung fair weather condition at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan magpapatuloy yung ganitong panahon in the next at least 3 to 5 days. Pero since malayo nga yung span of 5 days, so posible pa ito magbago kaya patuloy pa rin tayong mag-aantabay sa mga update na ilalabas ng PAGASA. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Iloilo at Cagayan de Oro at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Davao. Sa kasalukuyan, wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. At yan nga muna ang pinakahuli. Sa minomonitor nga natin si Bagyong Josie, mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-ulat.
0: Maraming salamat, Veronica Torres, sa ulat sa lagay ng panahon. Ingat po tayo kay Josie, ha? Hindi po Josie Gonzalez, kundi sa Bagyong si Josie. Okay, although hindi lang po ito ganong kalakas, ay patuloy po tayo mag-ingat, lalong-lalong pa sa mga high-risk areas ito po sa ating lalawigan ng Quezon. Magbabalik po ang ating programa right after a few reminders from this station. Huwag po kayong alis.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Hoy bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku, bes. Past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
6: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
5: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
6: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
5: Oo, Bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
6: O siya, Bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
7: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
2: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag Pilipinas.
5: Maraming salamat, Kuya Dingdong. Ayan, maraming salamat po sa mga nakinig at maraming salamat po sa PSA Quezon sa pagpaunlak po ng kanilang interview. In behalf of Josie Gonzalez, Otoy Evangelista, Kuya Rodel Perlas, and Engineer Robin Celis, ako po si Tom Alvarez. Maraming pong salamat sa inyong ginawang paikinig. Patuloy po kayong tumutok sa 97.9 DWFS-FM. Ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Well, bye for now. Please stay safe.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Nung nasa tiyan ako ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Muntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
2: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
1: Galing mo talaga, nay!
2: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Muntis pa lang si nanay, lahat ng kailangan ko, binigay niya.
2: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
1: Galing mo talaga, nay!
2: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council, DOH.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit, ha?

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
4: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
3: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
4: Nay, bukas gulay po ulit!
5: Nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
6: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
5: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
6: Suportahan ang First 1,000 Days mula sa National Nutrition Council

0: kain ko ngayon?
1: Gulay sa lugaw. At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas gulay po ulit.

0: ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara. Mula Malacañang, may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Iniwala si Education Secretary Sunny Angara na kailangan ma-redirect ang lakas at atensyon ng mga kabataan mula sa paglalaro ng online games tungo sa mga pisikal na aktibidad. Sa ambos interview sa National Academy of Sports Learning Center at Training Center sa Capas, Tarlac, sinabi ni Angara na malaki ang magagawa na mahubog ang mga bata sa larangan ng sports para mabawasan ang atensyon ng mga ito sa paggamit ng computer games. Mahalaga na mabaling at magamit na rin ang lakas ng mga bata at mabuting ituon ito sa malakasan sa halip na hindi nagagamit dahil nakaupo lamang habang nakatuon sa paglalaro online. Magandang halimbawa niya ang mga mag-aaral sa NAS na bata pa lang ay nahubog na sa palakasan. Isa na dito ang pinsan ni gymnast gold medalist Carlos Yulo na si Luke Navalta na ang umikayat sa mga kapwa niya kabataan na ma-engage din sana sa palakasan hanggat maaari. Narito sunurang pangyag ni Deputy Secretary Sunny Angara at 17-year-old gymnast na si Luke Navalta.
3: Kailangan i-redirect yung, i-re-channel yung energy niya to positive activities. So, you know, imbis na na-plugging computer games, siguro physical activity is good for the youth.
4: I would like to engage you sa mga sports, encourage you po sa mga sports para hindi lang po tayo na naka-cellphone dyan, nakailatag po dyan. Kailangan din po natin gumalaw at makakapag-build po ng bright future pa natin.
2: Mula sa lalawigan ng Capas, Tarlac,
5: Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa katatanggap na balita, Senador Rodante Marcoleta nakabalik na sa PNP General Hospital mula sa Philippine General Hospital. May live report si Diane Layar.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
6: Yes, sa Omar, eksakto ala 1:33 ng hapon nang makabalik yung PNP coaster na sinasakyan ni Senador Rodante Marcoleta dito sa PNP General Hospital sa Campo Crame. Ito'y matapos na sumailalim sa medical examination ang senador sa UP Philippine General Hospital sa Maynila. Nabatid na inatasan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP na dalhin si Marcoleta sa UP PGH para masuri ang kanyang kondisyon. Inatasan naman ng Sandigan Bayan si Dr. Gerardo Legaspi, ang direktor ng UP PGH, na magsumite ng report sa kanila sa July 15. Matatanda ang sinabi na ng PNP na maari nang makalabas ng PNP General Hospital si Marcoleta at mailipat sa ibang pasilidad sakaling matapos yung kanyang antibiotics para naman sa sakit na mild pneumonia. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Depensa handa sa posibleng pagharap ni OBP Chief of Staff Attorney Zulayka Lopez bilang testigo sa impeachment trial. Si Luisa Erispe sa balita.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Inaasahang haharap ngayong araw bilang testigo sa impeachment trial si Attorney Zulayka Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President, matapos nga itong ipagsabpina ng prosekusyon. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, handa sila kung haharap si Lopez bilang witness at kung kinakailangan ay i-cross-examine din ng depensa si Lopez. Pero giit naman ni Poa, dadaan lang si Lopez sa cross-examination kung may kailangang linawin o klaruhin sa anumang magiging testimonya niya. Sa ngayon, maituturing naman anya na regular witness si Lopez. Bagamat siya ay nasa panig ng Vice Presidente, hindi pa umano ito kwalipikado na maging hostile witness dahil kailangan pa itong hiningin at ipa-qualify sa impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Samantala, House Prosecutor, binatikos ang kampo ng depensa na idaan sa teknikalidad ang cross-examination sa kanilang testigo. Mula kamera, may ulat si Melanie Baldoso Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Yan na ang best nyo, galingan nyo pa ng onte. Itong naging matapang na rest back ni House Prosecutor Terry Ridon sa kampo ng depensa matapos nilang questionin ang ilang teknikalidad sa isinagawang cross-examination kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Giit ni Ridon, anuman ang dahilan ng teknikalidad ng depensa, hindi nababago ang katotohanan ng pagbabanta ng pangalawang pangulo at nananatiling matatag at hindi natitibag ang testimonya ng kanilang testigo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
9: Ang pinag-usapan pa rin po natin dito, yung pumbanta ng pangalawang pangulo sa pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi yun nagbabago yun.
8: Binaltahan din ni Ridon ang depensa sa pagpilit na may kamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon ng DOJ at NBI sa banta ni VP Sara. Tinawag din ni Ridon ang mga hirit ng kabilang panig na no-brainer. Hit na Ridon pinatutulayan na ni NBI Director Attorney Jeremy Lotto na ibinalik ng DOJ ang kanilang unang ulat dahil sa kakulangan ng dokumento. Isang patunay na dumaan ito sa tamang proseso at walang pampolitikang panghihimasok mula sa Malacanang. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Yan ang ating balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: ang sarap ng pagkain ko ngayon!
1: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
0: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
1: Nay, bukas gulay po ulit ha!

0: maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Pinoy Kultura! Pinoy Kultura! Eto na! Ang programang nagpapakita na It's Cool to be Pinoy! Alamin kung gaano kakulay ang ating kultura, kasaysayan, sining at musika. Mamangha sa mga tradisyon at selebrasyon na nagpatibay sa ating pagpapahalaga at paniniwala. Pinoy Kultura! Kasama si Mara Pepanyo Grazula dito sa Radyo Pilipinas Lucena, 10:17 AM.
3: Walong minuto makalipas po ang alas dos ng hapon. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay July 14, 2026. Sumasa inyo na po ang ating palatuntunan, Pinoy Kultura, dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Tayo po ay nakalive sa inyong mga radyo at tayo po ay live din sa Radyo Pilipinas Lucena Facebook page. Para po sa mga hindi pa nakafollow sa aming Facebook page, palambing naman po pa-follow para palagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa ating lokalidad, lalo na nga po dito sa Lucena, Quezon, Calabarzon at Mimaro at maging sa ibang bahagi pa po ng Pilipinas at ibang bahagi pa ng mundo. Ngayon pong hapong ito sa ating program, makikipagkwentuhan po uli tayo no, sa PSA Calabarzon. Makakasama po natin maya-maya lang si Ma'am Marife Bautista. Pag-uusapan po namin ni Ma'am Mafe ito pong tinatawag na BRAP. No? Narinig nyo na po ba ito? Ang ibig sabihin po niyan ay Birth Registration Assistance Project ng PSA. At makakasama rin po natin maya-maya po si Sir Silver Quiachon. Pag-uusapan naman po namin ay ito pong 2026 ULAF. No? Ano ba ang ULAF? Ito pong list of updating of the list of aquaculture farms 2026. Okay? Kung kayo po'y may katanungan sa ating mga panauhin ngayong hapong ito, pwede nyo pong iwan sa comment section ng ating Facebook Live. Ako po si Mara Grisula. Katuwang po natin sa ating Master Control si Ate Utoy Evangelista. Kasama rin po natin si Ate Josie Gonzalez, si Engineer Robin Celis. Sa atin naman pong transmitter site, kasama po natin dyan si Kuya Egay Dris. Eto na, huwag na po nating patagalin. Kasama na po natin via Zoom si Ma'am Marife Bautista, Registration Officer 4 mula po sa PSA Region 4A. Ma'am Mafe, magandang hapon po. Welcome po muli sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Isang magandang hapon po ulit, Ma'am Mara. Dito na naman po ulit ako.
3: Yes, ma'am. Opo, ma'am. Kumusta po kayo? Kumusta po ang PSA, lalo na po ang inyong section o division po ba, ma'am?
4: Okay naman po. Medyo busy po ngayon. Dami pong mga programs ng PSA po sa ngayon, lalo na dito po sa civil registration.
3: Opo, civil registration. Ito, pag-uusapan po namin ni Ma'am Mafe, ito pong tinatawag na Birth Registration Assistance Project. Palagi po namin itong naririnig, ma'am, lalo na po kapag guest namin ang PSA Quezon at ang PSA Calabarzon. Ma'am, ano po ba itong BRAP nga po ba ito, ma'am? Ano po itong proyekto na ito?
4: Yung tinatawag po natin na Birth Registration Assistance Project, ito po ay isang proyekto ng Philippine Statistics Authority. Kapartner po namin dito yung mga local civil registry offices na naglalayo ng matulungan at ma-actionan po yung pagtatala o pagre-rehistro ng mga delayed registered citizens po natin sa bansa, yung mga wala pa pong birth certificate. Pangunahing layunin po ng proyekto ay mas mapalawig pa at mairehistro ang ating mga kababayan, lalo't higit yung mga nabibilang sa marginalized community gaya ng mga indigenous people, yung mga part ng mga IPs, yung mga Muslim Pilipinos at yung mga kabilang sa forest sector ng ating bansa.
3: Ayan, Ma'am Mafe, kasi sa Pilipinas, marami pa rin tayong mga, may napanood po kong documentary sa Eyewitness po yata yun na siya po ay matanda na pero wala pa rin siyang birth certificate. So, siguro isa ito sa mga tugon ng PSA para mairehistro. Yun pong mga hindi pa nairehistro nating mga kababayan. Lalo na nga po yung mga sinabi ni Ma'am Mafe na mga kabilang po sa vulnerable sector, mga mahihirap po nating kababayan. Ma'am Mafe, paano po ba nabuo itong magandang proyektong ito?
4: Ma'am, dahil nga po sa ang birth certificate ay isa sa maaaring pangunahin o primary documents na requirement under Section 10 ng Republic Act number 11055 o yung tinatawag natin na Philippine Identification System Act. Nakita po ito nung marami pong mga nagpaparehistro sa ating national ID or sa PhilSys, at isa nga po sa kinukuhang pangunahing primary document sa iyang birth certificate. Kaya po nakita, marami pa rin palang wala pa pong mga rehistro. Kaya po nabuo ang proyektong ito. Target po nito na maitala sa ating mga local civil registry offices ang lahat po ng kapanganakan ng mga Pilipino. Dapat po lahat may identity.
3: Tama po, ma'am. Lalo na nga po, no, ang birth certificate, parang doon nagsisimula ang lahat kapag papasok ka sa school. Kahit yung maliliit na bata, yung ano ko, hininga ng birth certificate nung siya ay papasok na sa eskwelahan. Ayan, ma'am Mafe, sino ba yung mga pwedeng makinabang po sa proyektong ito, sa BRAP?
4: Ang proyektong ito po ay para sa mga batang hindi pa na ipaparehistro ang kapanganakan. Maging hindi lang po mga bata, yun nga po katulad na nabanggit nyo kanina, yung mga matatanda na nahihirapan at wala pa rin silang birth certificate o walang registration. Lalo itong nakatuon sa mga mahihirap at yung mga naninirahan sa mga malalayong lugar at iba pang sektor na nahihirapang magparehistro.
3: Ayun. So, malinaw naman, no, na yung sabi ni Ma'am Mafe na ito po ay mainly para po dun sa mga bata na hindi pa po naiirehistro o kahit sino pong Pilipino na hindi pa naiirehistro. Sabi ni Ma'am Marge Cada, kababasa ko lang po sa comment ni Ma'am Marge Cada ng PSA Quezon. Happy birthday daw po, Ma'am Mafe. Ay, Ma'am Mafe, happy birthday.
4: Thank you.
3: Birthday pala ni Ma'am Mafe itong ating interview. Apo. Opo, Ma'am Mafe, buti na lang pumasok ka pala ngayong araw na to. Ayan, sige po, tuloy
4: thank
3: po natin.
4: Margie.
3: Yes po, ayan. Ma'am Mafe, ano ba yung mga dapat gawin ng mga gustong magparehistro at gustong makinabang po dito sa ating proyektong ito?
4: Ang PSA po ay nag-hire ng mga, yung tinatawag po namin na mga birth registration coordinator na siyang pumupunta po sa ating mga local civil registry offices para tumulong po sa pagre-rehistro. Ano po? Ang ating mga local civil registry offices ay nagsaschedule po ng mga, yung tinatawag po namin na mga mobile registration kung saan pumupunta po sa mga lugar na nasasakupan po nila, na sa palagay nila ay doon po nila makikita o yung mga wala pang rehistro at saka po nagsasagawa po ng paglilista kung sino po yung mga walang rehistro. Dito sa proyekto po ito ay libre po ang pagpapaverify kasi nga po ay alam naman natin na isa sa requirements po ng pagpapadelayed registration ay yung ma-verify po sa PSA, yung tinatawag naming negative certification. Ma-verify po sa PSA na wala talagang record kasi minsan may pagkakataon na wala ng record sa local civil registry offices pero meron pong record sa PSA. Kaya yun po yung unang step kailangan pong malaman. Pero under this project, pinifree po yun ng PSA. Nag-i-issue po ang PSA ng Omnibus Certification na patunay na wala po talagang record.
3: Okay, malinaw, Ma'am Mafe. Ma'am, parang naririnig ko dati dun sa ibang tao na mahirap daw pong magpa-delayed registration dahil ang dami raw pong mga requirements. Ano po ba, ma'am, talaga yung mga kailangan para sila po ay maka-avail ng proyekto ng BRAP?
4: Actually, ma'am, talaga pong kapag yung regular, yung hindi po under ng BRAP, marami po talagang mga requirements. Pero dahil nga po meron pong ganitong project na lumabas ang PSA, kapag ka-under ka, dahil nga po ay ang inuuna nga po namin dito yung mga kababayan po natin nasa malalayong lugar, yung mga nahihirapan nga pong magparehistro kasi dahil dun sa mga documentary requirements, under this project, nirelax po namin yung mga kailangan. Ano po, una na po, yun nga pong sinasabi ko kanina na negative certification, sa halip na pupunta pa sila sa PSA para kumuha na talagang katunayan na sila ay negative at ipepresent nila sa local civil registry office, under this project, yun po ay finiprint ng PSA. Sinecheck po namin isa-isa yung mga tao po na nagpalista under this project at sinecheck po kung talagang wala nga pong record at nag-i-issue po kami ng omnibus certification na siya pong ini-attach sa registration po ng tao. Ano po? And yun naman po, syempre, kailangan pa rin pong may mga ina-accomplish na form. Yun naman po ay ina-assist ng ating mga local civil registry offices at saka po yung aming mga birth registration coordinator. Yun nga lang po, hinihingan lang po ng affidavit of two disinterested person. Syempre po, parang patunay na rin na yun na meron talagang nakakakilala naman doon sa tao, ano po, na irerehistro. And yung certificate of indigency, ito naman po ay sa barangay, madali naman pong kumuha nito, nagpapatunay lamang po na siya ay indigent. And any proof po, hinihingi lang po kami ng any proof ng yung or any IDs na magpapakita po ng kanyang pangalan at iba pong information. Kung talaga pong walang ID, kahit po yung barangay certification, ano po, tinatanggap naman po. And dapat po ay naka-enroll ka na sa national ID. And yung picture naman po ay kung dahil nga po ito under sa project na ito ay para papagtulong sa ating mga kababayan kung wala pong, di syempre po may bayad pa rin ng pagpapapicture, ito po ina-assist naman ng ating mga local civil registry offices. Ito po ay minsan ay meron na silang dalang pangkuha ng picture at sila na rin po ang nagpiprint.
3: Okay. Ma'am, sabi niyo po kanina 2022 pa na ilunsad ang proyektong ito. Ilan na po ang bilang ng mga kababayan natin dito po sa Calabarzon na nairehistro at nakatanggap na po nung kanilang birth certificate?
4: As of June po, meron na pong yung as in totally registered na, nagka-meron na rin ng free na birth certificate. Meron na pong 38,029 na nairehistro sa Calabarzon. Pero meron po kaming pending na as of June 20, lahat na po ng napa-verify sa PSA may 157,173 na po. Kaya lang po ang yung ating talagang totally registered na sa 38,029 pa lang. Meron po kasi mga pagkakataon na nagpapalista. Tapos yun po pala naman ay pag-check po sa PSA ay nagpa-positive o may record naman pala. And meron din naman po na kapag tinatawagan po sila kung negative nga po, pwede na sila magperehistro. Ang iba po ay hindi bumabalik sa ating mga local civil registry offices. Kaya minsan po ay natatagalan. Kaya out of dun sa nagpa-verify po na 157,173 ay meron pa lang po na 38,029. Pero malaki-laki na rin pong datos ito na imagine meron po tayong 38,029 na mga kababayan na ang natulungan. Ano po, na magkameron ng identity o magkameron ng birth certificate.
3: Ayan, 38,029 dito po sa Calabarzon pa lang yung nabigyan po ng birth certificate sa ilalim po ng BIRAP. Ma'am, may naisip akong isa pang tanong. Paano po kaya yung mga batang nasa bahay ampunan? Paano po sila makakakuha ng kanilang birth certificate at paano po kaya kapag hindi po, halimbawa po may isang bahay ampunan sa amin sa Pagbilao, kwento nung kaibigan ko na nagpunta doon, may isa raw pong bata doon na nakuha sa taniman ng Gabi, kaya po ang pangalan ng bata ay si Gab. Nakuha daw po sa taniman ng Gabi. Ma'am, paano, iniisip ko, paano kaya magkakaroon ng birth certificate yung mga bata pong katulad ni Gab na nasa bahay ampunan na hindi po kilala kung sino ang magulang, wala pong identity? Paano yun mag-aaral, ma'am?
4: Pwede po silang makipag-coordinate. Saan po yun, Pagbilao?
3: Yes, ma'am.
4: Sa local civil registry office po ng Pagbilao, para po pag nag-conduct po sila ng mobile registration, pwede po mapuntahan. Pwede naman po yung ma-interview kung saan po talaga nanggaling yung bata. Kung talaga pong walang sabi nga po ay natagpuan lamang, ano po, pwede naman pong sigurong maayos yung dokumento ng bata o magkameron siya nung certificate of foundling po na tinatawag. Diba po ay may ganun yung pong hindi po kilala yung mga magulang pero nare-rehistro naman. Or pwede rin naman po na illegally i-adopt yung bata o may mag-adopt para magkameron po ng mga parents.
3: Opo, ganun pala ang proseso nun, ma'am, ano. So pwede pa rin naman po silang makakuha po ng ano, ng birth certificate.
4: Po.
3: Opo, ayan. Ito, ma'am Mafe, bago po natin i-end yung ating interview, mensahe na lang po ninyo sa atin pong mga tagapanood, mga tagapakinig dito po sa ating program. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am Mafe.
4: po. Hinihikayat po namin ang lahat po na tiyaking na iparehistro na ang kapanganakan ng bawat membro po ng ating pamilya. Ang birth certificate ay hindi lamang isang dokumento. Ito ay susi sa pagkilala sa ating pagkatao at sa pag-access sa maraming karapatan at oportunidad. Kung may kakilala po kayong wala pang birth registration, hikayatin niyo po silang lumapit sa pinakamalapit na local civil registry office o sa aming tanggapan. Sama-sama po nating tiyakin na walang maiiwan pagdating sa legal na pagkakakilanlan.
3: Salamat, Ma'am Mafe. Ang ganda po nung inyong mensahe. Diyan nga po sa birth certificate nagsisimula, Ma'am, no? Bago ka magkaroon ng ID, bago ka makapag-enroll, kahit yung mga maliliit na bata, hinihinga na ng birth certificate. So, diyan talaga nagsisimula. Lahat ng dokumentong magkakaroon ka sa buong buhay mo, magsisimula yan sa birth certificate. Ayan. Ma'am Mafe, marami pong salamat sa pagkakataon ngayong hapong ito. Ingat ka po.
4: Po.
3: Okay, mali po mga kaibigan, nakasama po natin sa ating program si Ma'am Marife Bautista, Registration Officer for mula po sa PSA 4A. Mamaya po sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin si Sir Silver Ketchon. Pag-uusapan naman po namin ang tinatawag na ULAF. Ano ba itong ULAF? Ito po ay updating of the list of aquaculture farms 2026. Magbabalik po tayo sa Pinoy Kultura makalipas lang po ang ilang paalala.

0: Bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
1: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Pinoy Kultura dito po sa second part ng ating program. Pag-uusapan naman po namin ni Sir Silver ito pong ULAF, updating of the list of aquaculture farms. At mamaya po, after po ng ating interview, hayaan niyo po kaming ipapanood sa inyo ang interview namin kahapon sa Tayabas City. Sa Tayabas City, ang galing-galing ng Tayabas, napakagaling ng ano ng LGU Tayabas. Meron po silang Tayabazen, no? Tayabazen Mobile app, no? Ito po yung application para po sa mga residente ng Tayabas. Ngayon, yun pong national ID ay inintegrate doon sa Tayabasen mobile app, no? Mamaya po ikikwento sa atin doon sa interview kay Ma'am Maide Hader, siya po ang civil registrar ng Tayabas, at may mensahe rin po, no, si Regional Director Charito Armonia ng PSA 4A at si Ma'am Julie Dinohay ng PSA 4A din, no? Mga katrabaho ni Sir Silver at ni Ma'am Mafe, okay? Nasa kabilang linya na po ba natin? Ayan, makakasama na po natin si Sir Silver Ketchon. Pag-uusapan po namin, syempre, ang 2026 ULAF. Si Sir Silver po ay Senior Statistical Specialist mula pa rin po sa PSA 4A. Sir, magandang hapon po. Ayan, wala pa pala si Sir. Iniintay po natin si Sir Silver na mag... Ayan, niya na pala. Kasama na po pala natin. Sir Silver, magandang hapon po. Welcome po muli sa Radyo Pilipinas, Lucena.
4: Magandang hapon po. Uli, Ms. Mara, asal po ng tapapakinig ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Yes po, sir. Magandang hapon po. Sir, una po sa lahat, ano po ba itong ULAF 2026 o updating of the list of aquaculture farms?
4: Ito pong ating 2026 updating of the list of aquaculture farms for 2026 ULAF. Siya po ay isang activity ng PSA, nationwide po siya, na may layon po na mag-maintain ng comprehensive and up-to-date inventory ng aquaculture farms sa lahat po ng aquaculture farms sa atin pong bansa. So yung pong listing operation plays a vital role in ensuring that the PSA's quarterly aquaculture surveys are supported by reliable, timely, and accurate sampling frames. Kasi dun po sa sampling frames na sinasabi, dun po natin kukunin yung ating mga magiging samples sa ating kasagawang sa mga sinasagawang quarterly aquaculture surveys. But ito pong project din ito will cover all provinces na meron pong existing aquaculture farms based on the 2023 na ULAF frame. So since siya ay 2023, kailangan na po natin siyang i-update, kaya isasagawa po natin itong 2026 na ULAF. Bali, as an additional information din po, ang sinabi po natin aquaculture, yan po yung fishery operation na kung saan nag-raise at nag-culture po tayo ng iba't ibang klase po ng isda in fresh, brackish, and marine water areas.
3: Okay. Ano naman, sir, yung specific objectives po ng 2026 ULAF?
4: Bali, yung pong objectives nitong ating 2026 ULAF, siya po nga ay, kagaya ng nabanggit po kanina, sa pamamagitan po ng activity na ito, na ULAP, magkakaroon po tayo ng updated na list ng aquaculture farms sa entire country. Bali, ito din po activity na ito, makapag-generate po tayo ng sampling frame na kung saan doon nga po kukunin yung mga iba't iba nating samples para po sa kasagawang quarterly aquaculture surveys na kung saan makukuha po natin yung mga information kagaya po ng name and address ng aqua farm, legal form organization, kagaya po halimbawa pag sinabi po natin legal form of organization, yan po yung pwedeng yung ating aquaculture farm ay pagmamay-ari ng isang individual, or ang legal form po niya ay individual proprietor. And then another form po ng legal ay yung sa partnership, corporation, and pwede din po sa private institution. And then, makukuha din po natin yung information ng type ng aqua farm. Pwede, Bakitin ko din po yung pagsanay po natin aqua farm. Yan po yung farming facility na kung saan doon po natin kinukulture and nakakaroon tayo ng propagation ng iba't ibang aquatic species like ng mga fish, mollusks, and aquatic plants. So yung iba't iba po nating uri or type ng aqua farm, kagaya po ng ating mga fish farm, fish pen, fish cage, seaweed farm, oyster farm, among others. And then yung pong water environment. Pag sinasabi po natin naman na water environment, siya po yung water condition na kung saan yung ating aqua farm ay nag-ooperate. Pag sinabi po natin yung culture system, so pwede po natin sabihin na monoculture, pag po yung ang nasa isang compartment lang ay yung single species lang ng aqua. And then pag sa polyculture, on the word poly, so meron po tayong two or more species sa isang compartment or aqua farm. And then yung kung sa management system naman po, pwede po natin sabihin na ang management system ay yun sa extensive na kung saan sistema po siya, na kung saan yung ating stocking rate ay nag-range from 3,000 to 5,000 pieces per hectare for milkfish o isang mga pangusunan. And then yun pong semi-extensive sa pong uri ng management system, and then yung sa intensive din naman po. And then, makukuha din po natin yung information kagaya po ng area, ng aqua farm, body ng aqua farm, at saka po yung type ng species cultured. So, para po sa kaalaman din ng ating pagpapakinig yung mga species po na pwede po natin i-culture dito sa ating aquaculture na activity ay kagaya po ng milkfish, bangus yun, tilapia, prawn, or sugpo, karpahito among others.
3: Okay, sir, malinaw po. ULAF pala, Sir Silver, no? So, sir, ano ba yung scope and the coverage? Ano po yung sakop nitong 2026 ULAF?
4: Bali, ang scope and coverage po nitong activity natin na 2026 ULAF, lahat po ng provinces makukover po dito sa activity na to except yung po mga cities under ng NCR 1 and NCR 2. And then yung updating activity then will involve simultaneous listing and geotagging ng aqua farms in the provinces. Pag sinabi po natin geotag, malolocate na po yung point po or yung latitude, longitude sa location naman po ng ating mga aqua culture farms. And then yung only aqua farms that are currently operational or temporarily closed ang siyang mag-geotag at siya kami interview siya. Yung po mga permanently closed na aqua farms, hindi na po siya makukuha dito sa ating activity na 2026 ULAF. Then po yung sa mga nabagit ko po kanina mga information na makukuha po dito sa ating activity na to na 2026 ULAF, makukuha po din po natin yung status ng aqua farm kung siya babae, fully owned, owner like possession, or lessee or rented. And then the rest of the information nabagit ko na rin po kanina. Ano po?
3: Sir, ilan pong questionnaire ang gagawin, ang gagamitin, at ano po yung mga impormasyon na igagather?
4: Paying para po sa methodology po natin, kuha po natin yung mga information through the enumeration, yung house-to-house visit po natin, or papunta po ng ating mga fieldman sa mga location po ng aquaculture farms using yung sa ating tablet. Kaya meron na po tayong computer-assisted personal interviewing method na gagamitin dito sa ating activity na 2026 ULAF. And then, dun din po sa pamamagitan ng tablet na yun, makukuha na po natin yung mismong exact location ng ating mga aquaculture farms. Kaya nabagay ko kanina yung location po na latitude and longitude. Ito yung sinasabi na geotag through the use po ng GIS mobile application. And then yung pong makukuhang mga datos at information na halimbawa may mga lugar na wala pong signal, pwede din po tayo mga contingency plan na gamitan po ng paper pa din. And then ililipot na lang po yun sa tablet phone natin.
3: Okay. Ano naman, sir, yung mga batas na o yung mga authority po sa pagsasagawa po ng 2026 ULAF?
4: Bali, ito pong ating activity na 2026 ULAF gaya po ng ibang statistical undertakings or projects ng DSA. Ito po yung naayon sa RE 10625. Yan po yung Philippine Statistical Act of 2013. And then yung Section 6 po ng nasabing batas, yan po yung function ng PSA. Nagkasabi ng PSA po ay nagbe-prepare and nagkoconduct ng iba't ibang statistical sample surveys gaya po nitong ating 2026 UNAP. And then yung Section 20 pa rin ang nasabing ding batas, obligation naman po na mag-provide ng information yung ating mga makukuhang sample respondents. And then yung Section 27 ang nasabing batas, yun naman po yung magiging penalty just in case na hindi po mag-cooperate yung ating mga sample respondents sa ating pong mga fieldman na involved dito sa ating 2026 UNAP.
3: Okay. Paano naman po nakatitiyak yung ating mga respondents or samples na mananatiling confidential po yung mga impormasyon na kanila pong ibibigay during the 2026 ULAF?
4: Adi, sa pamamagitan po ng Section 26 ng nasabing batas, stated po doon na lahat po ng data na makukuha dito sa ating 2026 ULAF ay makukonsider na privileged communication kung saan lahat po ng data sa information ay hindi pwedeng gamitin na pangkaso or evidence sa any court proceedings. Lahat naman po ng ating makukuhang data ay mapublish sa ating website in the form of statistical summaries, tables, na kung saan wala pong makikita ang particular na pangalan ng ating aquaculture farm.
3: Okay. Lastly, Sir Silver, ano po yung enumeration period para sa 2026 ULAF?
4: Bali, ito pong ating enumeration period for the 2026 ULAP. Nagsimula na po ito noong June 29. Katapos po ito sa August 7 this year. And kasama din po dun sa enumeration period yung Saturdays and Sundays para po maximize natin na yung duration na yon ay makover lahat ng aquaculture farms dun sa ating mga bayan, city municipality, isang probinsya po.
3: Okay. Ayan, sir, bago natin i-end ito pong ating interview, baka po may mga karagdagan po kayong announcement, mga baka po may hindi ako naitanong, nasa inyo po, sir, ang pagkakataon.
4: Opo. Muli, marami pong salamat sa Radyo Pilipinas Docena sa palagi ang kapaunlak po ng aming imbitasyon na magsagawa po ng radio interview para po may parating sa ating taong bayan, lalo na sa mga magiging samples ng ating iba't ibang statistical surveys or operations. Ulit,

0: pagkakataon ngayong hapong ito. Sa kasunod po uling buwan, sir. Ayan. Bumitaw na pala si Sir Silver, yan. Napag-usapan po namin, no? Una po ni Ma'am Mafe, ito pong BRAP o Birth Registration Assistance Project. At napag-usapan naman po namin ni Sir Silver ang 2026 updating of the list of aquaculture farms or 2026 ULAF. Tulad po ng nasabi ko kanina, no? Panoorin po natin ito, itong ipi-play ni na Ate Utoy na isang video. Ito po yung interview, no? Interviews. Una po kay Ma'am May De Hader, ang atin pong registration officer o civil registrar, no, ng lungsod ng Tayabas. At may interview rin po yan kay Director Charito Armonia at kay Ma'am Julie Dinohay ng PSA 4A. And doon sila kahapon, sila po ay guests, no, sa launching nito pong National ID Integrated Tayabas and Digital Platform. Tapos, alam niyo po ba na ang Tayabas City ang kauna-unahan sa buong Calabarzon na nagpatupad nitong National ID Integrated Platform na to? Kasi nga po, kailangan naman daw talaga, sabi ni Ma'am Maide at sabi rin po ng kanilang IT, no, si Sir Raymond, si Sir Raymond, nalimutan ko lang po yung kanyang apelido, pero mahusay na IT officer po sa Tayabas, na kailangan kasi ng ano, ng platform, kailangan po ng sariling system, no, ng LGU Tayabas. And alam naman natin ang LGU Tayabas, meron silang Tayabazen digital app, no, digital platform or mobile app. Yan, downloadable ito para po sa ating mga kababayang Tayabasin, no? Hindi ako makapag-download, gusto ko sana siyang explore, kaso baka hindi rin ako makapasok, no? I mean, hindi rin ako makapag-register dun sa app kasi hindi naman ako Tayabasin. Ayan, pero kahapon, no, inilunsad po ng city government ng Tayabas itong National ID Integrated Tayabasen Digital Platform para po sa user registration and identity verification. Ang layunin po nito ay mapabilis ang verification ng pagkakakilanlan po ng mga residente sa Tayabas sa pag-avail ng mga serbisyo ng pamahalaan. Kasi syempre, no, kapag po mag-a-avail ka ng services ng government, minsan kailangan mo pang i-verify, no, yung iyong identity, pero through the Tayabasen digital app hindi na siya magiging mahirap, magiging madali na siya at magiging mas mabilis, no. So atin pong pakinggan itong interview kay Ma'am Maide at gayon din po kay RD Charito at kay Ma'am Julie din, kay Ma'am G, no, kaugnay po nitong launching na nangyari po kahapon dito po sa lungsod ng Tayabas. Panoorin po natin ito. Okay, sige, babalikan po natin. Magandang hapon po sa mga nanonood, mga nakikinig sa ating program ngayong hapong ito, kay Kuya Egay, kay Maria Elaine Machete, kay Ma'am Marge Kada ng PSA Quezon. Ang guest ka rin ng umaga ni Kuya Tom. Ay, happy birthday uli kay Ma'am Mafe. No? Ang bait niyan si Ma'am Mafe at magaling pa. Magandang hapon din kay Ate May Formaran, kay Ate Josie, kay Ate Utoy, yan, kay Ma'am Yang Manga. Sino pa yung mga kasama natin? Kay Kuya Ruel Urinday. Ay, Kuya Ruel. Kuya Ruel, hindi mo ba namimiss ang ating program? Pang-alas 2 na nga po pala tayo, no? Kasi po, nag-ano kami ng programs, nag-update po kami ng mga time slot, no? So, si Carmi talaga 1 to 2 na yung kanyang Tuklas Pilipinas. Ako po ay bumalik sa 2 to 3, 'di ba? Ang Pinoy kultura naman talaga pang 2 to 3, 'di ba? Sa matagal na panahon, 2 to 3 PM tayo, 'di ba? Pero nalipat tayo ng 3 to 4 kasi nagkaroon kami ng isang musical program na medyo relax, no? Medyo relax lang, lalo na't yung oras noon ay pang-alauna kasi dati, no? At ngayon, balik na po tayo sa 2 to 3 p.m. So ito na po, panoorin na po natin ang launching kahapon ng Tayabasen Digital Platform kung saan in-integrate ang National ID.
1: Kasi nag-start po kami last year, no? Dun sa unang program, kasi siya po ay magkakapatid na program ng PSA. Una po, nung nagka-training po ng ECR,

0: ERVS, ano, yung Electronic Civil Registration System, ito po yung pagre-rehistro na direkta na. So, ibig sabihin, pag ni-register namin yung mga bata, from here, diretso siya ng central office. So, yun po yung pinakang ate nila, yung sa lahat ng programs na ito. And then, sumunod po doon, ito po ay nitong February naman ni launch is ito nga pong ating digital petition, ano po, yung APCAS. So, ito pong APCAS, yung pong binabanggit ko kanina na dati-dati po, yung ating pong petition ay inaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Ngayon po, dun sa ating APCAS, ito po ay inaabot na lang ng 1 buwan hanggang 2 buwan. So, yun po yung 2 panganay na kapatid, ano, nitong si NIDAS. Ito naman po si NIDAS, kinakailangan po kasi meron tayong sistema or meron tayong sariling system sa loob po ng local government unit para dito po i-integrate. Yun pong ating NIDAS. Kasi ang NIDAS po is yung ating National ID Authentication Services. So, ibig sabihin po, kung dati-dati po, pagka may mga kliyente tayo at kailangan pong i-verify natin yung ID, dito po sa amin, it would take us about 1 to 3 days. So, ngayon po, dito po sa NIDAS, wala na po siyang ibang tao na kailangan na mag-verify. Hindi na po siya dadaan ng IT. Pagka po kayo ay nag-login sa Tayabazen, yung pong application namin dito sa LGU, at ang ginamit po ninyo na supporting document is yun pong inyong national ID, i-verify na po niya ng kusa yun. So, right there and then po, real time po, verified po tayo. So, ibig sabihin po, hindi po mamumroblema yung pong ating mga tao na benepisyaryo, lalo na po yung 4Ps, yung pong mga assistance na binibigay natin, yung pong sa iba't ibang mga services ng local government na maaari pong i-avail ng tao na mangangailangan po ng validation ng kanilang personalidad o katauhan. So, wala na pong maraming ID na kailangang ilabas. Sa amin po, sa Quezon Association of Civil Registrars, ito po ay aming pinopromote. Ano? Kasi talaga pong maganda dahil mabilis nga po yung magiging sistema at proseso. Although, kung narinig po natin kanina doon sa binanggit ni Dr. Bermudez, talaga lang po kasing tedious yung process. Medyo malaking challenge po siya sa local government unit. Unang-una po, kailangan may sarili kayong system. Ibig sabihin, i-integrate lang po kasi si NIDAS. Ano po? Pangalawa po, meron pong series of processes na kailangan pong sundin. At ang isa po doon ay yung mga isasubmit natin na documents. And then, ang pinaka, sabi nga po ni Sir Bermudez kanina, ay ang pinakamahirap na po siguro ay para silang 5 beses nag-defend ng thesis, ano? Yung sa security ng paggamit ng system. Kasi chine-check po ito at tinitingnan po mismo nung kanilang verifier kung kapag ka po ba yung aming sistema, pag ginamit namin, hindi po ba siya mahahack? Or sabihin nating mataas yung kanyang security level, ano po. So, ito po yung kalimitan na nagiging problema ng ibang local government unit. Unfortunately po, ay napasahan po namin yung level na yon. So, ang kagandahan lang po nun ay kung ang atin pong local chief executive ay malakas ano ang suporta sa ganito pong digitization at sa ganito pong mga gawain, wala po tayong hindi kakayanin. At lalong-lalo na po kung ito po ay sinusuportahan ano, ng sanggunian panlunsod o ng ating municipal council kasi napakahalaga po nung pong mga ordinansa na kinakailangan o yung pong mga pagbibigay ng authority ano, sa ating local chief executive ng ating pong mga sanggunian. So malaking bagay po ito. And syempre po, yung pong lahat ng mga tanggapan na magiging partners natin kasi marami pong kukuhanan ng datos, marami pong gagamit ng datos na makokollect. So ito po talaga ay isang malaking partnership ano, ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, national at local, at kasama rin po syempre yun lahat po ng tanggapan na gagamit po ng ganitong system or service.
1: Yung integration po ng National ID Authentication Service with regards to Tayabazen Digital Platform, ito po yung in-integrate yung system nila, pinagsama yung dalawa para po mas maging epesyente, mas maging safe yung pag-i-enroll po ng mga Tayabazen doon po sa kanilang digital platform. So, sa pamamagitan po ng NIDAS, kung saan kung yung mga Tayabazen po ay registered po sa National ID, mas mapapadali po yung validation ng kanilang pag-register din po sa digital platform ng local government unit?
2: Yeah, itong ating ginanap na ceremonial site, actually launching na rin siya, makapag na sila magsimula, noong NIDAS na tinatawag natin, National ID Authentication Service, yun yung integration ng Tayabasan at saka ng ano. Ito yung first sa Calabar Zone ng local government units among the 142 kasi first in the Calabar Zone na ma-integrate sa NIDAS. Ano. So, meron din kami mga nakikipag-usap din kami sa iba, pero ito talaga yung first na nagsimula noong November. Kasi medyo mahabang proseso ito eh. Hindi lang siya isang one-time shot. Kailangan talagang i-prepare yung LGU dahil gusto natin maging safe yung system sa para sa lahat. Ano. Yan, so congratulations sa LGU ng Tayabas kasi first sila. And lagi namang first ang ano eh, ang Tayabas, eh, lalo na sa civil registration. Lagi silang ano, awardee, ang lalo na ang civil. And then of course, meron din tayong mga tinitingnan pa na maiba pang LGUs. At sana maging ano nga talaga to, maging tawag dito. Yung first, kasi sila ang first model na lahat na rin, ang iba pang mga LGU na mag-integrate na rin kasi may mga kinakausap na rin kami pang ibang LGU sa Batangas, sa Rizal, ano, na hopefully mag-integrate na rin sila dito sa ating system.
3: Ayan po no yung interview kay Ma'am Maide Hader, kay Director Armonia at kay Ma'am Julie Dean. Si Ma'am Maide syempre siya po ay civil registrar ng Tayabas at si Ma'am Julie Dean tsaka si RD Armonia ay taga PSA Calabar Zone. Ayan, medyo dilakihan ko yung mata ko kasi parang ang liit pala ng mata ko sa sa screen. Ayan, nakakatuwa po ang ano no ang LGU Tayabas first in Calabar Zone kasi nga po may sarili na silang system. Parang wala pa akong nababalitaan, correct me if I'm wrong, na ibang LGU sa Quezon, at least sa Quezon, na may sariling mobile app. No, parang Tayabas pa lang din, no. Alam niyo po kahapon pinag-uusapan namin ni Ate May. Sabi namin kapag mga tamang tao yung nakaupo ano po sa mga posisyon, ganyan yung nangyayari sa isang LGU. Tama yung mga serbisyo, swak yung mga serbisyo na kanilang binibigay, no. Katulad nung kanilang IT, magaling po kasi yung IT ng ano ng Tayabas si Sir Raymond. So sabi namin kahapon kapag tama sa posisyon yung mga tao, edi maganda no kasi mas nagagampanan nila yung kanilang trabaho talaga no. Ang galing po ng Tayabas City pero hopefully magkaroon na rin po sa ibang lugar no ng sarili nilang mobile app yan para ma-integrate yung mga programa ng ibang government agency no. Parang ano, parang ito pong itong ating eGov app, no? Ang ganda po ng eGov app kapag lalo na po kapag manghihingi kayo ng assistance, kapag po may kamag-anak kayo na na-ospital, no? Pwede niyo na pong i-apply yung inyong assistance diyan po sa eGov app. Lalo na po sa ano, sa Office of the President o kaya po ay yung tinatawag po na PASE, no? O PACE po yata yun, yung Presidential Action Center. Pag po sinasabi na manghihingi kayo ng tulong sa OP, sa Office of the President, yun po ay dadaan sa Presidential Action Center. So yung PACE o yung PASE, matatagpuan po yan sa San Juan. No? So, bago po kayo makapunta sa San Juan, kailangan po magpa-online appointment muna kayo dun sa eGov app. Bukod dun, pwede rin po kayo magpa-online appointment sa DSWD para din po sa paghingi ng tulong. Isa pa, naka-integrate na po dun sa eGov app natin yung atin pong ano yung ating record sa pag-ibig. Makikita nyo na po kung magkano ang binayaran nyo sa ayo, kung magkano po ang inyong kontribusyon sa pag-ibig, magkano ang kontribusyon ninyo sa PhilHealth, ayan, sa iba pang mga ano mga o sa SSS din yata nandun po sa eGov app. Parang ganun din po yung ano yung Tayabasin mobile app ng lungsod ng Tayabas. So baka sa paglaon po ng panahon itong Tayabasin ay integrated na rin dun sa eGov app. Diba? Sana lang yung magiging kasunod na presidente kahit pagkatapos ng termino ni Pangulong Marcos kasi kay Pangulong Marcos kasi nagsimula ang eGov PH app sana yung kasunod na presidente, ituloy niya. Kasi ang ganda po nitong app na to eh, no? Ito lang yata yung app talaga na napakinabangan ko. Yan, yung mga nakaraang app, kung mayroon man, parang hindi ko naman masyadong nagamit at hindi ko rin sila na-explore. Yan, pero itong mga app na to, naku, kailangan na natin ito ngayon sa, lalo na po sa serbisyo publiko, mas madali kasi, no? At hindi na, kumbaga, less hassle, no? At mas mabilis nga po yung pag-avail ng serbisyo, okay? Marami pong salamat sa inyong ginawang pakikinig dito sa ating program, Pinoy Kultura. Tayo po ay magbabalik sa ano, sa Thursday, yan, sa God Afternoon. Alas 3 naman po yun hanggang alas 4 ng hapon. Marami pong salamat kay Ate Utoy, kay Ate Josie, at kay Kuya Robin, at syempre kay Kuya Egay. Ako po si Mara Grisula. Ingat po kayo, magandang hapon. Kami po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ni Nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
4: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay Nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
3: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
4: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council.
5: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and

0: Check out time now, it's 3:30.
1: Fuel efficient sa wasto so pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
3: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: Good afternoon, Philippines. The time now is exactly 4 o'clock.
1: Buntis pa lang si nanay. Lahat ng kailangan ko, binigay niya.
2: Ang Iron Folic Acid Supplement ay para sa normal na paglaki ni baby at iwas anemia ni nanay.
1: Galing mo talaga, nay.
2: Suportahan ang first 1,000 days mula sa National Nutrition Council.

ko tanga. Umapayo pa sa buhay ng iba. Pero pag-usapan tayo na.

0: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
1: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin!
0: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin! At ihahalo sa malapot na lugaw!
1: Nay, bukas gulay po ulit ha!

0: yung certain numbers of security personnel ni BP Sara?
1: Yes, Your Honor, based on the news, may nakita po kami noon.
0: When was that? When did it happen?
1: 2024 yata, yung 75 PNP personnel. Correct. From BPSPG, sir.
0: Was that before the utterance of BP Sara in sa press con or after?
1: Before, sir.
0: Before.
1: I think that's before, sir.
0: Yeah. So would it be possible na because of that, nakapag-isip siya na meron threat against her life because yung security niya being pulled out and walang binigay na reason kung bakit. Kaya maaaring iniisip niya na, well, medyo sabi nga sakali na praning. At,
1: very much possible, sir. Po, yun po.
0: But hindi niyo ba inimbestigahan bakit na pinull out yung security details niya?
1: May nakita ho kami, sir, doon sa November 26 na video. Kung nalimutan ko lang yung timestamp niya, may sinasabi siyang issue sa security niya doon nga sa BPSPG, parang from military attached unit, ginawang under na ng presidential security command. I'm not familiar with that. So,
0: Sino pong nag-cause ng pull-out? Sino pong nag-utos? Saan galing yung utos?
1: Hindi ko ho siya masyado. Pero I think part ng reorganization, Your Honor, ng PSG, if I'm not mistaken.
0: Part ng reorganization. So, yeah. Ilan po yung napulo? 75? Na
1: hindi ko po alam kung yan yun. Ang sinasabi ko po, Your Honor, yung dating BPSPG is under ng attached unit ng Armed Forces of the Philippines, kung di ako nagkakamali. And then, inilagay na siya sa ilalim ng Presidential Security Command. Yun po yung sinabi ng Vice Presidente during November 26 na security threat dahil dun sa event na yun. Yun po yung tinignan namin, tinignan din namin yan, pati nga yung 75 personnel. Kaya lang, again, hindi po siya sufficient na mag-establish ng apparent violation of any criminal offense. Kasi nga, para siyang normal na function ng agencies and departments.
0: Yeah, Mr. Wittes, yung sa akin na kasi yung pag-pull out ba ng security, was it sudden? Did it, ano yung naging dahilan? At kanino galing yung order para i-pull out yung ilang numbers of security details niya, particularly PNP, and then sabi nyo nga, yung sa PSG, nabawasan din ba base sa inyong investigasyon? Bakit nga po nangyari yun? Anong nag-trigger noon?
1: Opo, yung sa 75, ang naalala ko po sa news, parang inilipat ho sila, Your Honor, sa Manila kasi merong issue ng kailangan nilang i-augment dahil may peace and order issue sa Manila. So yun ang nakita kong nasa news na ginawa ng PNP o reason ng PNP bakit mayroong ganong pull-out. Then nung nakita ko namin, ilan na lang yung natira sa Vice Presidente. Mm-hmm. Nung chineck ko namin yung news, yung per record ng COA, if I'm not mistaken, meron pa siyang 335 na security personnel.
0: Ah, so marami pang naiwan?
1: Yes po, Your Honor. And okay. In fact, kung di ako nagkakamali, narinig ko po yung sinabi ni Honorable Boying Rimulya na yung bilang na yan, mas marami pa doon sa bilang ng mga security personnel ng presidente. Mm-hmm. So nakita ko namin na hindi siya sufficient para maging valid basis ng investigation. Hindi yung katulad dito sa threat against the president na apparent po yung utterances na nangyari.
0: Okay, dalawang katanungan na lamang, Mr. Witness. So, base sa inyong investigasyon at karanasan, ilan ba dapat ang security detail ng isang vice president?
1: Sorry po, Your Honor. Wala po akong idea kung ilan po dapat yung...
0: Last na lamang. So, nung na-pull out yung ilan sa mga security personnel niya, sabi niyo nga 75, right? Sa PNP, and then meron pa ata yung sa PSG. Nagreklamo ba siya? Sa inyong pagkakaalam?
1: Doon sa November 26, Your Honor, I think ang isa sa issue niya na may threat sa security is yung paglipat ng BPSPG from attached unit ng AFP na maging under siya ng Presidential Security Command. Yun po yung narinig namin. Pero yun dito sa 75 personnel, insofar as I'm concerned, wala akong nakita sa...

0: Worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. So, yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay, yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely.
1: So in the course of your open source investigation, did you encounter this video?
2: Hindi ko po na-encounter yan, sir.
1: Nothing further, Your Honors.
3: Before we let go of the witness, the presiding officer just has a few points. Number one, to clarify, Attorney Lotok,
2: yes,
3: sa
2: po,
3: pagtatanong po ni Senate President Wen Gatchalan kanina, sabi niyo po, maliban sa mga salitang binanggit o sinambit ng ikalawang pangulo na may nakausap na siya, nagagawa ng kanyang kautosang patayin, di umano, ang tatlong opisyal ng bansa, wala po kayong hawak na ibang ebidensyang may kinausap na nga siya.
2: In so far as the cybercrime division is concerned, sir. Opo.
3: Pangalawa po, sabi niyo po, sa ilang katanungan pinukulo sa inyo, na hindi niyo alam kung totoo o hindi ang ilang mga sinabi ng ikalawang pangulo sa video na napanood po ninyo ng isang beses, yung mahigit 2 oras. Sa kabuuan po, totoo po yun. Ang kaya niyo lang pong sabihin na sinabi niya yon, pero kung totoo man yun o hindi, wala po kayo sa lugar sabihin na totoo nga ba lahat ng mga sinabi niya?
2: Well, una, since Vice Presidente siya at base dun sa sirkumstansya na galit siya at nagbabato siya ng mga pagmumura, we believe na totoo yung mga sinasabi niya, Your Honor.
3: And as an advisement perhaps to the Senator, judges, and the public as well, an admission against interest, as mentioned in the rules, is nothing really special. An admission against interest under the rules is simply an exception to the hearsay rule, where a person who is about to die or is unavailable to testify, his statements against his or her interest may be admitted, testified to by another person. Not the weight we seem to be giving admission against interest na parang umami na dahil labag sa interest niya yon. The rules are specific and the purpose also is specific. It is an exception to the hearsay rule. If there are no other points or questions to be raised by any of the senator judges, attorney, talagang photo finish. Senator Judge Padilla is recognized for his intervention.
4: Pwede po bang magtanong?
3: You have 2 minutes, sir. Yes, of course,
4: ako,
3: sir.
4: Ako. Kanina po nabanggit kanina ng isang senador na meron pong 2 kaso sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na inimbestigahan niyo po, isang 150 million, tsaka ano po yung isa?
2: Ang naalala ko, Your Honor, yung kay Mas yata, yung sa... Hindi ho ako may hawak noon, Your Honor, hindi ho ang Cybercrime Division. I think ibang unit ang nanghuli, although ang Cybercrime Division yata yung nag-file. Pero hindi ho ako may hawak.
4: Hindi noon, po so. Panahon niyo. Pero ano po nangyari doon? Na-dismiss po ba yun?
2: Akalam ko na dismiss yata, sir.
4: Nagsagawa din po ba sila ng masusing investigasyon?
2: Hindi ko po masasagot. Hindi ho ako nag-imbestiga, Your Honor.
4: Wala po kayong nabalitaan kung gumawa din sila ng masusing investigasyon?
2: Again, Your Honor, kung ibang unit ho ang nagsagawa noon, wala po akong personal knowledge.
4: Opo, opo. Kasi po doon malinaw na mayroong involved na pera. Kasi alam niyo matagal din po ako nakulong. Ano? 3 taon din po ako sa kulungan. Marami po ako nakasama dyan na mga hired killers. Katunayan, pati po hindi hired killers, nakasama ko din po dyan. Sila ti Hunky. Katunayan, excuse po ano sa aking seatmate. Madami po talaga. Pag-usapin po kasi ng pera, talagang may threat. Pero sa tingin po ba nyo, yung mga nangyari noong November 23, birthday ko pa po yun.
2: Opo.
4: Sa tingin nyo po ba, walang involved na kahit anong pera dito, walang kahit anong ano, threat pa rin po ba yun sa palagay ninyo? Kasi ang hired killer, pera-pera po yan. Ha?
2: based on our findings, great threat, Your Honor, and inciting to sedition.
4: Mm-hmm. Meron po ba, inciting, okay, maganda pong pag-usapan yan. Doon po ba, pagkatapos po ba noong November 23 na mga sinabi ng ating Vice Presidente, meron po bang ginawa ang ating mga taong bayan para maging inciting for sedition? Nagbunga po ba ito?
2: Your Honor, ulitin ko po yung sagot ko. In the case of People versus Nabong, hindi ho necessary...
4: Pakisagot na lang po kung yes or no. Kung meron po bang naganap na pagkilos ang mga tao.
2: In so far as yung Seditious Act, wala kaming nakita, sir.
4: Wala po, opo. Meron pa pong isang tanong. Doon po ba sa mga naganap na maraming protesta, merong trillion march, merong kung ano-anong march, nakita niyo po ba doon ang Vice Presidente? Yes or no lang po?
2: Sa saan pong protesta?
4: Sa lahat po ng protesta na ganap, Dilawan, Pinklawan, Duterte, ano man po.
2: But wala akong personal knowledge, sir.
4: Yes or no lang po, nakita niyo po ba doon si Vice Presidente? Nagsalita po ba siya? Nagbigay po ba siya ng panahon dyan sa mga yan?
2: In so far as I'm concerned, wala akong nakita, sir.
4: Wala pong nakita. Yun lang po. Maraming salamat po.
3: Thank you, Senator Judge Padilla. Attorney Lutok, you are excused and the court thanks you for your time and cooperation with this impeachment court.
2: Thank you very much, Your Honor.
3: May I ask, good that the Honorable Defensor is standing up. Tomorrow, the subpoena for Attorney Lopez is only for today and tomorrow. The subpoena thus far, yesterday rather, and today. The subpoena for Captain Bello is for... no subpoena, but she is scheduled to testify tomorrow. So what is your pleasure, Honorable Defensor?
5: Your Honors, before we proceed any further, the prosecution respectfully requests for a 5-minute recess. Just 5 minutes, Your Honor.
3: You can do your thing, Honorable Defensor, while I recognize Senator Judge, with the permission of Senator Judge Cayetano, yeah, of course.
6: Maybe they can...
3: Can they do their thing?
6: Yes, I was going to suggest that. I have a question about tomorrow. Maybe the defense can do their huddle while I ask
3: yes,
6: this
3: exactly
6: question.
3: The
6: question naman is...
3: Senator Cayetano, Alan is recognized.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. This is addressed actually to the Presiding Officer, Senate Press, and our colleagues. So are we going to have the oral arguments tomorrow about
3: yes.
6: the... So I think we all received the...
3: copies have been distributed. The memoranda of the parties have been distributed.
6: More or less,
3: Senator
6: it's
3: Judges.
6: 33 and 32 pages, so that's 60 pages. I'm beginning to study it today because I had to study about other matters tomorrow.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
13: ang tawag namin hindi na farm to market. Ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Alis na ba tayo?
1: Yeah. Pupunta na nga ako dyan eh.
0: Sige, mag-ayos na ako. Ingat ka sa biyahe. Love you.
1: Ah, for sure. Love you too.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon, gulay sa lugaw. At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas gulay po ulit ha.